0: Isto é de
1: Orobaran.
0: Oto Shango. Aku kalah musuh purmu.
1: Murake maju.
0: What? Hei.
1: Orang popo.
0: Etian. Mentelengku ya bulan.

Bueno, mantilan. Ojo kaken sambat. Tangi yo. Wis suwe ra iso tangi aku. Mantil.